0: Brian Apex Trauma Center ga khona michi thi manjo yot rodumbur eje misumjit mankhanga otpurna shiya ongone nyaks dani chikup lunchen jam rekha gupta si dish it ken chemeka phepya sigur noya ning michi jiragan ning natpuna shal Shungshukak Roram Nayuk Ning Topshi Gamong Nayuk Toka Tsongditi Tsongangbur IPL Cricket Tsamadendurk Dendur Tamaka Dish Gujarat Titans Ning Tatak IPL Champion Defending Champion Royal Challengers Bangalore Nik Breka Shenyukimbur Uts Dendurzo, Made Gujarat Gag, Donker Ahmedabad Ga, Narendra Modi, Stadium, Zambotanga, Deshnup Shenyukimbur, Langyana Uddebga, Deshik Nitsul, Kajensho, Shizubano Dos, Langyana Da Uzukjuji, Dulgu Denzin Gilmerin Buchisi, Tupden Shedrupling Foundation Gag, Sokang Nenga, Davosumbak, Cis Chilang Tsur Kozuya Dish Shibusakadavak Cis Chilang Sakji Liti Ring Chunju Chinmo Sungji Nangya Dish Lang Tamaji Lamachibak Choganing Tso Wipite Na Chunju Chinmo Ninga Sumu Dunsen Getenjo Bakur Dordika Densui Yajino San Nangsa
1: Tadawashibak Tsechilin, Tadangar, Talam, Litimodo, Orela, the Chujuchumo, Chenye Mariabur, Kanaomodoya, Zojida, Dish, Dujin Sum, Tadambozum, Ejixe, Sagadaw Tsechilinaji, the Dujin Kevarchinsha, Muzin Yagos, Jumzin Zoji, the Sanjichum Nendebina, Gutum Bezeva, Zebachungi, Zebachini, Yawajidangar, Matrasumodoya, the Gutum Bezeva. Jik sanje bezeba ta nyangale de bezeba ni ta zebjingne ne nga ta ye thanda ngo do sumje ta de saga do se chilinga ji ta ji se saga da wa dujun da wa gambo she bomjur da wa ni na ne shu sumo do ta ge wa ga den de yago yin ne jik da ya chim bo ngo wa number da wa de ya de wo yin na ta nga ro zo le thi ta ju ju chu mo gambo de mar da chen de ngo do hala ma na ma ya ya ke ju che tangar kambu se kewa number dawa de saan yu goyimbur jik se da da da se chile nga che ta ngwa number dawa ye yu shi tangar ngwa yi liwu ni nga jesu chumba shiwa la se da ngwa nangdaan shi nga ta kambu te da ta jiwa jiwa te wong me ure la u nang kambu tuga nye be ya ta da jawarum che se da tang dasa yimbur kwanba yimbur kambu sha ta kalub si nang na nye na dawa shi be ka se chile nga saka dawa che ta simje ki tomba simje ki tomba simje ki choka che Long de Wina, Gazin Temono, Yavrum Jeseta, the Combatasan Kambusha Kanaya. The same Jig Choganina, Chanju Simba Tombasun Juch, Chidang are Chunju Chumanega, Liu Sumbaji, Chanju Simi Yonsu Sumani, the Liu Sumbag, some Jang are Chanju Simba Tomba number Dava, the Kambuse, the Tabia, the Manyama Nobu, the Egypt Tab, Yang Chip Jersoya, Salutalu Nebala Kosu, Utmodolaina, the Jersoya de Jota, Chabernum. Nadaji, the Kunung, Kunung Judanji, getting Shumudo de Yaya, the Nani Shusumudo, Junju Chumashu Taruni, Jigyang Rang Simninga, Pobong to Mono Yaya. Toji, Junju Chumanera, Marsun Yugu, Dundaji, the Go, the Ransi, a Dujun Beja Clotena number of the Orelam. Luchi Ninga Gambuko Yimshinde, Iji Brebreje, Ransi, Simga Penu, Sigi Nangar Taya, no Orela, Magin Yaya, Uchinanda. 최선 인물 아 토르스르 사타르 몰라 개도이나 아 춘주 춤모 베저체 랑다 코리아 도이나 넘버 더버 좀 더 춘주 춤모 다당 아드 전대내가 피수 기다 붙이다 템템네 이 지금 메노 아 두준 토르스르 코르데이주 춘주 춤모 베저 브룰라 탑드메 오르 야 대신 오르 폰 가야 다 지금 베저랑 코르주 거노이나 폰 가노야 지난 베저 브루디 랑다 코리아 겐 넘버 더버님 오르 코르주체 고중어도 브루디 Rasa Kurubuina, Korola, Bruti, Chugosu, Yetimene, Rang Begna Kaji in the Sunyuina,

sumba chebe da khumba thazang ne khebar chen tawang dui khebar chen sagatawe se chilenga chinta to thambar sumba ta ngar kambu ta lethi maza chujo chumbo sen ya ore ngar kambu ozo dui gosu che ozo nyamcha nyamjo lai monam samanyo jo lai monam shindu tso che chujo chumbo chenye ya jo to naga ore kambu se tuzu manu hine tuzu shong ya pebe ya chik to thambar sumba ta itunga do kewa nambar da wade saanyo go nambur kewa che tamante shugdo kewa sablam lama chube choga lama chube choga to mara

Mazimje damje dunga le dal deje sanje je salau ko baraja deje du lam zambo lam la ye na jo nyamzu long wo ye o mo so ba wa shu da sar